0: It's a great privilege, Igniters, for us to listen God's word through this brother Randy. And a big shout out to all the brethren there in Mandawi Church of Christ. So it's good to have you all here listening on Ignite Radio. So big shout out nakikinig sa ating programa ngayon ng ating anak, no, sis, my daughter Pretty Jane is listening right now from Daan Bantayan, Cebu. So our good friend Brother Kirk is still with us listening here, and have a blessed evening to you, bro. So in this hour, Igniters, so we hear again the Bible study with Brother Randy. Brother Randy, it's time to spread the word of God here on Ignite Radio. Brother Randy?
1: Hello, once again. Good day to all our brothers and sisters in Christ all over the world. How are you, brothers and sisters in Christ? Hope we are all okay despite of the trials, despite of the temptations we encountered in our daily lives. Hopes we are okay. And also hi to our brothers in Christ, especially Brother Thunderkirk. Brother, how are you? Have a good day to you. Sister Tisla, Sister TL, Pretty Jean, Emelia Sales, our very own, our anchorman, Brother Eli Arcelia. Bro, mayong adlaw ni mo diha. Kauban sa imong partner nga si Vic Rosiana. And then our brother in Christ, Eli John Arcelia, brother. And then our brother in Christ also in Mandawi. Oh, apit na to ni Malimte. Si Luisito Oliveros, no, si Joel Ajumel Zamora, ano, si Edwin Mantos, Edwin Jimenez, si Joseph Apostol, no, so si Yudis Dadol, also sa atong mga kaigsuunan nga babae usab nga muatin sa midweek, no, si Sister Geraldine Payawal, no, si Sister Milet, no, Sister Milet, sis, have a good day. And then to my loving wife, Lourdes. So sa tanan na lang yun. And to all our brothers and sisters in Christ all over the world, have a good day to all. So this day, we are about to study the subject kining gitawag nga kahakog, or in English, grade. Okay, grade, the sin that makes us miserable. Kung atong pagkabasahon, mga kaigsoonan, diri sa Lucas 12, versikulo 15, atong mabasa diri. And he said to them, this is the word of our Lord Jesus Christ. No, misulti ang atong Ginoo, beware, no, pagbantay, and be on your guard against every form of greed, sa tanang matang sa kahakog. For not even when was has an abundance, no, bisag naa nimo ang kanang kinagitawag nga kadagaya, ya sa imong kinabuhi, his life consists, does his life consist of his possession. And 1 Timothy 6:6 of Koit, no, sa nika pulong gidasig ni Apostol Pablo sa usa ka batan-on nga magwawali, which is Timothy, the Bible say, what godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment. For we have brought nothing into this world. Sa diha nga natao ta diri sa ibabaw sa kalibutan, nothing good. Wagi tayo gidala. For we cannot take anything out of it either. O, sa diha po nga mamatay ta, wapun tayo madani ini. And if we have food and covering, kung naalan tayo makaon o masulob, with this we shall be content. Og niining tanan, kinahanglan nga kita makontento. Kay kun ang tawo makigsuonan, dili siya makontento sa mga butang nga gihatag sa Dios. If a man will not contend of all the things they have, and then greed comes. Kining kahakog mao'y mapuli nini mga kaigsoonan. Tingnan naman, mangandoy naman niya sa mga butang nga imong gitinguha. Greed can be very destructive in a person's life. Ang kining gitawag nga kahakog mga kaigsoonan, makaguba ni sa kinabuhi sa usa ka tawo. Matud pa ni Apostle Paul sa 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is a root of all sorts of evil. Kaya ang paghigugma sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Take note, dili ang kwarta mao'y makadautan, makapadautan sa tao, kundili ang paghigugma sa kwarta. And some by longing for it have wandered away from the faith. O ang uban nga nagapangita nining mga bahandi o kwarta, nahilayo na noon diha sa pagtuo, and first themselves with many pangs. O sila napunta na noon sa daghang mga litag. Men driven by greed have robbed. Kung ang usa ka tawo gigamhan sa tumang kahakog, pwede ni siya nga mangawat. No, di ba daghang mga balita karon, there are many news that men rob, men go to other houses to steal, and then imbisle kinigitawag nga pagpangawkaw o pagpangurakot. No, di nato na klikayan yun some news. Not even our country in Philippines, but all over the world. No? Na ay ka nagitawag nga pagpanguraw, pagpangawkaw, pagpangurakot. No? Labi na sa ka nagitawag nga mga naasa mga government officials. Ang uban ini ka nagitawag nga decommitted slandered because of their greed. Na ay ka nagitawag nga manghilad na lang yun. And then, the worst thing, they will become murderous. Paano, mamatay ng uban, Byron's kwarta, ang uban, mupatay. Tungod lang, aron makakwarta. Greed was the cause of the first sin by Eve, and then Adam in the Garden of Eden. If you read in Genesis 3 verse 6, the Bible say, when the woman saw that the tree was good for food, og sa diha nga ang babae nga kita, nga ang bunga sa kahoy maanindot kayo nga pagkakanon. And that it was a delight to the eyes. O kini nakapaibog sa iyang mga mata. And that the tree was desirable to make one wise. O ang kining bunga sa kahoy, mga kaigsoonan, makapahimo kaniyang makiadmanon. She took from its fruit and it. O siya mikuha nining maong bunga o iyang gikaon, and she give also to her husband. O iyang ihatagan ang iyahang bana, kauban niya, and thee it. O sila nangawin. Nganong nakahimo man sila nining, why are they committed sin? Because of their greed. When they think that the tree was make them wiser, no? And when they saw that the tree is good for food and desirable for their eyes, it was a delightful in their eyes. Hangol sila nini mga igsoonan. Even though that the Lord say to them that once they will touch and eat that fruit of the tree, they will be dead. Mga matay ni sila, pero wala sila mo tuman ni ini magigsunan because they become great. The sin of covetousness makes it appearance fairly early in a child's life. You know that it is true. Akon makakita kag mga bata, no, ang uban niini ang giaway kay ngano man nang giilog sa pagkaon. Ang uban niini gitagsaan na nimo ni sila o kan gitawag nga duaan. Pero ang usa nganong iya pa mga awayo nang usa kay gusto siya nga iyang kuhaon ng katong duaan sa usa. We see in the early life of childs ato nang makita ang kining gitawag nga covetousness or greed. Think of how many things we have that we do not really need. No, nahunao kuno nato ang mga butang nga naa nato, but actually wala nato ni kinahanglana. For that matter, we do not even want. No, wagi nato na kinahanglana. Why do we have them? Nganong naa magina, nganong ato magina silang gipalit? The more toys we have, the greater our feeling of superiority. No? Samtang makadaghan ang imong mga butang, the more feeling of superiority. Feeling nimo ba nga lamang kasauban? Pwede nimo ni nga ipanghambog nimo sa imong mga kahigalaan, imong mga kasalinganan na naa kanina yung mga butanga. Even though nga wagi nimo dili gini siya totally nga needs nimo, nahug na lang ninimo ni siya ang kanagitawag nga imong ipanghambog. Great motivates us to buy things for just the sake of having them. No? Tungod sa imong kahakog, no, mauna no ni magmotivates ni mo nga mupalit ka ni ining mga butanga just for the sake for having them. Let me tell you something horrible about greed. You will never have enough to satisfy it. No, di you ka masatisfy nini mga igsoonan kay anuman ang kahakog sa tao. Walay kanang gitawag nga katagbawan. Kung imong basahon makaigsoonan diri sa 1 John 3 verse 17, but whoever has the world's goods, no? Kung ikaw aduna kay naay kanang gitawag nga mga kabtangan diri sa ibabaw sa kalibutan, and beholds his brother in need, kung ang imong igsoon nang ginahanglan, and chooses his heart, o gipili sa imong kasing-kasing, no? Against him nga nagdumili yung ka sa pagtabang niini, how does the love of God abide in him? Tinuod ba na nga naa kay gugma ni Kristo nga nagapabilin diha sa imong kasing-kasing? Nga wa man kamo tabang? You feel sympathy, but wa man kamo hatag. So that is great. Mao na gi mga pulong nga gi sulti ni Apostle John nga kinahanglan nga likaya nato ning gitawag nga grade, kining kahakog mga kaigsoonan. Kay kung naa ni sa matag usa nato nga kinabuhi, even though your brothers is in need, you feel sympathy, but you did not give. Walang yapoy kaposlanan ang imong kanang gitawag nga sympathy o kalooy. Hinga naman, wa mang kamuhatag. O nagaingon pa si John, diri, how does the love of God abide in him? Tinuod ba nga nagapabilin ang gugma ni Kristo diya sa imong kinabuhi kung wala kamutabang sa atong mga kaigsoonan nga nanginahanglan? Now, ato kuno kuhaon kining gitawag nga meaning sa grade. Grade is inordinate desire for wealth. No, kini kuno kahakog mga kaigsoonan, maoy usa ka nang hinubra nga tinguha aron makaangkon ka niyan ang mga butang. Health, it is the intense interest for earthly possession. Aduna gyud akong kanang tinguha gyud, intense, grabe gyud, no? Interest for earthly possessions. O kining mga butang nga mga igsoonan, no? The Bible condemns these kinds of attitude. According to Luke 12 verse 15, no? Sumana sa ato ang gibasa ganina mga igsoonan, and he said to them, sumana sa itong gibasa ganina mga kaigsoonan, and he said to them, beware and be on your guard against every form of greed, for not even when one has abundance does his life consist of his possession. No, ang kinabuhi sa tao, tinud-anay nga kalipay sa tao, wala diha sa mga butang nga naa niya. No, matod pa, these words is came from our Lord God, Jesus Christ. Isulti sa nato ang kinahanglan nga magbantay ta. Be on your guard against every form of grade. Matod ba diri sa Roma 1 versikulo 29, Romans 1 verse 29, being filled with all unrighteousness, nga kung napuno ka sa kanang gitawag nga dili matarong, wickedness, pagkadautan, greed, pagkahakog, evil, mga daotan ni mong mga Unahuna, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips. No, ang uba ni ini, grabe ni Gab. Di kundim na mga kaisunan ni Apostle Paul. Di sa mga Kristohanon sa Roma. And in 1 Corinthians 6 verse 10, no, di kundim mo sabi ni, nor tabes, nor the covetous, pinigitawag ng mga hakog lang gihapon, drunkards, nor revilers, nor swindlers, shall inherit the kingdom of God. Dili magapanunod sa gingharian sa Diyos. In Ephesians 5 verse 3, but do not let immorality or any impurity or greed or even name among you as is proper among sense. No, gisgutan lang yapon diri makagisunan ang kining gitawag nga kahakog. The Bible also abounds with examples of greed and covetousness. King Ahab taking Naboth's vineyard, no? Kung you are familiar in the story of King Ahab's and Naboth, no? When King Ahab say to Naboth that he wants the land, he wants the vineyard of Naboth, and he say to Naboth, I will buy your land. But Naboth refused to buy his land because that land was inherited, no? Sa iyaha pag yung mga katigulangan, mga kaigsoonan, og dili niya ni ibaligya. But because of greed, King Ahab, no, made a plot and then they killed Naboth. And then, isa pa may mga karakter sa Bible na nagisgot sa ilang pagkahakog, Judas. Judas was able to sell our Lord Jesus Christ for 30 silver coins. And according to Bible scholar, that 30 silver of coins in that time is a price of a slave. No, grabe presyo ang atong Ginoo, barator gyud kayo. Presyo ra gyud sa usa ka ulipon makigsunan. And why Judas was able to seal our Lord Almighty, our Lord God, because he was very, very great. Grabe gyud panginahanglan ni si Judas, mga kaigsoonan. And in Luke chapter 12, we saw the rich man building another big barns, no? And he was thinking in himself only, no? And he say to himself, no? Eat, drunk, and be merry. No? Wala gini siya ka nagitawag, mga kaigsoonan, nga mutabang sa mga kabos, nga pwede manunta nga ang katong iyahang mga abot, nag-awas-awas naman to diya siyang kamalig, pwede man to iyang ihatag. Pero, because of greed, no? Huwag ni siya magkahimo sa paghatag. He was not able to give to the needy, give to the poor, even though he has an abundance. Now, greed, what it does? Unsa may magapahimo sa kining gitawag nga pagkahakog? Greed makes us miserable. Covetous and contentment are incompatible. No, kining gitawag nga pagkakontento o kining gitawag nga pagkahakog, adi gina pwede mag-uban, mga kaigsoonan. No. Adunay istorya diri, if you wish to be miserable, according to Charles Kingsley, Osanishiaka University professor, social reformer, Osaka historian and novelist and poet, no? He say that if you wish to be miserable, think of yourself. Unahunaan lang kanuna ang imong kagalingon about what you want o sa imong imong gusto, what you like, what respect people ought to pay you, bisan pa sa pag-respeto sa mga tao nga imong ganahan, nga ihatag nga na kanimo. And then to you, o sa imong kagalingon, usab, nothing will be pure. You will spoil everything you touch. You will make misery for yourself. Pagkalaot na yun. Out of everything good, you will be as rich as you choose. Mauni pulong ni Charles Kingsley, mga kaigsoonan. Aduna istorya din eh. A story of a man who was told that he would have as much land as he could run. As he could run around in one day. He set off to encircle his plot of land. Nahunaan na ni siya nga, inidaga niya ang iyang buhaton, mubuhat sa circle para basin ang iyahang gusto nga lingin po ng yuta nga iyahang mapanigiya ang purma sa yuta. As the day wore on, the circle got larger and larger. Wagi siya magkontento. Pagbuhat niya ko sa ka-circle, una-una niya, di pa ni gusto pagigo nga dakoon pa na ko, mabuhat na pagkugla yung circle na po para dako again. Compelled by the thoughts of all the land he would own, he keep widening the circumference of the circle. Gusto lagi siya nga mudako ang iyang yuta. Okay, padak-an gini ang circumference sa circle nga iyang daganan. Stride by stride, mile by mile, until at sunset, naabda na gini siya og pagsaop sa adlaw sa iyahang pagdagan. And then he staggered, no? Wala na, nasuray-suray na ni siya mga igsoonan, kakurog-kurog na mga tuhod, and drop off dead because of heart attack. Giatake na noon siya, wala na noon sa yuta nga naangon kayo naman, namatay man siya mga igsoonan. Giatake siya, kaya naging siya pahuway tungod sa iyang pagdagan. Because of greed, no, pinuod na. No, kining gitawag nga kahako, guway katagbawan, ugun sa mga buta nga anaani mo, gusto pa magikan nga mudaghan. And then what happened? Wa na no ina iya. Matod ba diri sa Ecclesiastes 5 versikulo 10, no? He who loves money will not be satisfied with money. Kung ikaw nahigugma sa kwarta, adele gig ka ma kanang gitawag nga matagbaw sa kwarta. Nor he loves abundance with its income. Kinahanglan aduna po tayo kanang gitawag nga katagbawan. So mo ni siya ika-pumiro mga kaigsoonan, great what it does, it makes us miserable. Ikaduha, it makes us poor. Magkapahimo ni mong pobre. So kining kitawag nga pobre nga espirituhanon, daghan na ba ang mga kanang kitawag ka mga hakog karon nga mga dato po ni mong makita, no, sama sa kong gingon ganina, ang uban na dato, pinagi sa kanang gitawag nga pagpangawkaw, they become rich because they was able to embezzle. No? Ang uban na himong dato, ganyan naman, they become, some are become rich because they slandered, no? Nangilam. But this number to, it makes us poor spiritually. It will cause us to miss life's greatest riches. There is a story. A man found a money while walking down the road. For the remainder of his life, he looked only at the ground, looking for more money. Let me tell you what he found. He found 29,516 votans, 54,172 fins, and a small amount of money, and then a stop shoulder. Nabako na gini siya, kaya naman, sige na malagduko. And then, let me tell you what he missed. He missed the friendly smiles of those who passing by. Nataligamaan ang lagi doon niya, mga kaigsuunan, ang pagtanaw sa mga maanindot kayo ng mga pahiyom nga mitanaw niya, nga mihatag nining maong mga pahiyom. The beautiful clouds. He missed the beautiful clouds, di ba? Kung sahay mo, tanaw ta sa kanang mga clouds, mga kaigsuunan, nindot na nindot kay tanawon. Labi na nga naay ka nagitawag nga rainbow. Unya kanang hapit na kanang mo south ang adlaw, no? The gorgeous sunset. No? Kanang hapit na mo south ang adlaw. Bisan pa ang kanang gitawag nga sunset, mga kaigsuunan, sunrise. No? Pagkanindot sa diha nga magtanaw taniana, no, ma-feel na to ba nga ang kaanindot sa kinaiyahan, kaanindot nga talanaon nga gihatag sa Dios. The lovely trees, indotan ng mga kabukiran nga gisaninaan sa Dios ug sa kanang gisaninaan sa Dios og mga trees, nindot kita naon. The birds in majestic flight, tanaw tanya ng mga langgam nga naglupad-lupad diha sa kahanginan. Actually, he missed life finer treasure. Mao gyud nay tinuod nga bahandi diri sa ibabaw sa kalibutan, mga kaigsoon. Look at what greed did to the rich young ruler. No? He turned away from Jesus sorrowfully. Mitalikod siya sa atong Ginoong Hesukristo nga masulubon kay anuman tungod sa iyang kahapog. Ingon maguni siya nga Ginoo, unsa may akong buhaton? Aron musunod ko nimo, maangkon ako ang gingharian sa Dios. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, tumana ang mga sugo nga naa sa Biblia. According to the rich young ruler, yes Lord, I did those commandments. And then the Lord say, seal all your possessions and follow me. Wa niya buhata. He turned away from Jesus sorrowfully because that rich, that man is very rich. Now, because of greed, wa siya makahimo sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Greedy people miss the beauty of eternal fellowship in heaven. Og mao ni hinungdan, mga igsuunan, nga ang katong mga hakog nga mga tao adili na gid noon makadto dito sa kanang gitawag nga paraiso. nga gitagana sa Dios alang sa mga tao nga nagmadinud-anon sa pagpangalagad nga kaniya. Kunimong masahon sa Revelation 21:8, "He overcomes shall inherit these things, and I will be his God." Kung kinsa tong nakalampos, maoy magkapanag-iya niining mga butanga, og sila mahimo nga akong Diyos, o ako maoy ilang Diyos, og sila mo'y mahimong akong katawhan, and he will be my own son. Di ilang kay katawhan, gihulagway pagyud sa Diyos magigsunan nga mahimong mga anak taniya. But for the cowardly, alam niya itong mga talawan, an unbelieving o dili matuhoon, an abominable, no, katong mga gikaligot-gutan sa Diyos o nagbuhat sa mga dautan, and the murderers o katong mamamatay, and the immoral persons, and sorcerers, and idolaters, and all the liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. O, pag-grabe yung mag-aigsunan. In Colossians 3:5, "Therefore considers the members of your earthly body as dead." No? Matod pa ni Paul mag-aigsunan, "Hunahunaan ninyo nga ang mga membro sa inyong lawas himuan ang patay diha sa immorality, impurity, fashion, evil, desire, and greed, which amounts to idolatry." Ug ang kinide ang kahakog mga kaigsoonan, nahisama po ni siya sa pagsimba of Jesus. Diyos. There are bitter things than money. Doon ay mga nindot pa ng mga butang. Nga labaw pa sa kwarta. Good health is better. Some saying says, health is well. Tinudanay na. Baskog nga itong lawas, mas nindot na. A cultivated intelligence is better. No? Natay kalam diha sa Biblia. Nga itong mahibawaan nga ang kinidiayang makontento ta sa mga butang nga ihatag sa Diyos ka na to. If we had food and coverings, we shall be content. No? Nindot na siya. A sympathetic heart is better. Aduna tayo manggiloy on nga kasing-kasing. Nga bisan og apikit ta, pero we will able to help the needy person. Not in all times, but makahimo ta sa pagtabang kanila mga kaigsoonan. A clear conscience, dahil limpyo nga konsensya nga matubang sa Ginoo. With this, it is possible to be happy without money. Kung naami mo ni mga butang nga magigsoonan, posible kayo nga malipayon ka bisan wala kay kwarta. But without this, kung wala ni mo ni mga butanga, the happiness which money gives is deceitful. Ang kalipay nga ikahatag kanimo sa kwarta makaigsoonan, o sani dakong lingla, dakong ilad din eh. Greedy, covetous people are tricked by Satan. They die without really knowing the joys which they think they have. Yet the supposed enjoyment is very reason for their covetousness. Tinood na magigsunan. Nga naatunan ni mo mga butanga. Daghan ka og mga sakyanan, or mga property diha. Pero wa ka kabaw mga kaigsunan nga gilingla lang ka ni Satanas. Kay ang tinuod nga kalipay wala diris ibabaw sa kalibutan. Ang tinuod nga kalipay, the true happiness sa diha nga anak sa atong Ginoong Jesucristo. Og ang mga butang nga gisaad niya nga atuwa sa langit. Ano mo na tinuod nga kalipay mga kaigsoon? And then, ikatulo, greed makes us wicked. Greed will cause you to steal. Tinuod na. Ang kining kahakog, mauna no yung magtukmod nimo. Aron ka mangawat. Do we remember the story of Achan? No? In Josue chapter 7, no, sa diha nga misulong sila dito sa Jericho, when they conquer Jericho, ug ila tong gitumba tong dakong parel mga kagisunan, naglibot-libot sila dito. But sa wala pa sila makasuong, dito wala pa sila makasuong. Ang Diyos mga kagisunan, may pahimang no na nila. Nga, ayaw kamo pagkuha. Bisan gani sa pag tago no? Sa mga butang na inyong makitaan dito ng dapita. Kay kanang mga butang na laglagunong ka na. O iadto ka na dito sa treasury sa Ginoo. The Bible clearly say, our God clearly say, that do not get anything you will found in that city. But what happened to Achan? When they go to the city, when they search for the city, well, they found 1.5 kilo of gold, a silver, and a precious kini gitawag nga kupo mga kaigsoonan. But because of greed, nakahimo siya sa pagpakasa. Gitaguan niya ning mga butanga siyang tulda. Og mao'y hinungdan mga kaigsoonan nga gisilutan siya sa kamatayon. No? Ang iyahang mga anak, their children, wives, no? They will be stoned to death by the people of Israel because they committed such a sin because of their greed. Tungod sa ilang kakog mga kaigsoonan, natagamtama nila ang kamatayon. It has caused prophets to prophesy falsely. Tinuod na. Nga sa panahon sa Old Testament mga kaigsoonan, adunay mga propeta dito nga imbis nga mo istorya sa tinuod, di na tinuod ang ilang istorya. Instead of prophesying the words of God, so they prophesy falsely because of greed, because of the love of money. And according to Jeremiah 5:30-31, and a feeling and horrible thing has happened in the land. Christ the sensitive prophet, Jeremiah. What is this crushing calamity? Has an alien force finally overrun its borders? Have the nuts returned? Has thick darkness stretched its gloomy fingers before the eyes of all Judah? Nay, all these things would be blessings if conferred to the horrible flag that this rebel prophet saw. And a feeling and horrible thing has happened in the land. Unsa man yung mga butanga nga horrible that happened in the land, the prophets prophesy falsely. No, sa ilang panahon, ang mga propeta, imbis nga mo istorya sa kamaturan, wana, bakak na mo igi-istorya ang mag-elsonan. Ilagay ka sa unang panahon, hantong kiron. No? There are a lot of people speak false because they were bribed. Nagtagaan sila kwarta. Because of their greed, they were able to speak false. Tama sa hitabo sa panahon ni Jeremiah, mga kaigsoonan. It causes men to tell lies, no? Sama na sulingon ganina. Sulian na noong bakak. No? Pwede mong basahon niya sa 2 Kings chapter 5, the story of Gehazi, the servant of Elisha, no? Which Elisha told Naaman that, Naaman, you go to Damascus o motonlog ka dito makapito, and then you will be healed your leprosy. And when Naaman go to Damascus and told what Elisha say to him, nawala ang iyahang leprosy. His leprosy healed, and he came back to Elisha and then brought such many things like silver, gold, or dress, fine linen, expensive linen, but Elisha refused to receive. And then when Gehazi saw what Naaman gave to Elisha, and Elisha refused to receive without the permission of Elisha, he goes to Naaman and he lied. And he said to Naaman, my master told me nga mangayo siya niya ng mga butan. Tagaan siya mga eksonan, but eventually, when he come back, Elisha knows what he was doing. And the disease of Naaman, napunta na noon niya, his leprosy, tuwa na noon ni Gehazi. So it causes men to tell lies, and it will cause men to leave the faith. Mauna na hinungdan magigsunan nga mubiya na noong kadiha sa imong pagpangalaga. Like Demas, in 2 Timothy chapter 6, no, Demas was able to separate from Apostle Paul. He leave Apostle Paul. He leave his faith to our Lord because of greed, because of the love of this world. No, di nilang kayo si Demas. Kung hindi mong makita magigsoonan, how many Christians all around the world have lived the faith because of such things, because of greed, because of the love of money. No, they compromise their faith to our Lord. In Matthew 13 verse 22, and the one on whom seed was sown among the thorns, this was the man who hears the word, and the worry of the word, and the deceitful of riches choke the word, and become unfruitful. Mauna no hinungdan mga kagisoonan nga, dili magkapamunga, dili magkapadayon sa pagpangalaga ginanuman tungod sa paghigugma sa kalibutan, because of the love of the word, because of the riches, the deceitful of riches choke that man. O guwa na noon siya, and he was not able to be unprofitable. So, mo naghihinungdan mga kaigsoonan nga, wa na Ginoon makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoon. And then, greed makes us godless. Wa na kita Diyos, kaya nga naman, mibiya naman ka diha sa pagpangalagad sa Ginoon. Once upon a time, himo ka kanang gitawag na faithful ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo. You are very faithful to serve the Lord. You were able to go to every fellowship Sunday or any fellowship in the church. But suddenly, when greed comes to your heart, wa na biyaan na nimo like Dimas. Gibiyaan na niya, delayed your faith. And according to Psalms 10 verse 3, the greedy man curses and spurns the Lord. Now, greed is a deadly sin, but it can be cured. We must learn with God's help to master our desires. Of our first goal must always be the seeking of the kingdom. According to Matthew 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. And according to Colossians 3 verse 2, set your mind on the things above, not on the things that are on the earth. Atong itutok ang atong mga unahuna, ang atong mga kasing-kasing ngadto sa ibabaw, dili sa mga butang diri sa ibabaw sa kalibutan, mga kaigsoonan. Kaya kung mo-focus ka sa pagtanaw diri sa ibabutang sa kalibutan, dagdag posibilidad nga mabiya ka, and you will be live, you will depart in faith. Sorry. Now, in our conclusion, the way out of this and every other sins, adunay magkapahigawas ka nimo ini mga butanga og sa tanan nga pagpakasa, is for come to Jesus, for He will save us. Come believing in Jesus, repenting of all your sins, confessing that you believe in Christ, and then submitting to baptism for the forgiveness of sins. And you will be delivered from sin. Our Lord's grace is sufficient for you. So that's all for this day, and have a nice day.
0: Okay, thank you so much, Brother Randy, for that remind lessons on this switch of one of us igniters, you know, a greedy. So beware this lies of igniters that Satan lies on our spiritual lives. No? So this is what igniters, no? Do not be greedy. No? If you are in Christ today, no? remove that kind of you need to change, no? That kind of character. Being a greedy igniters, it cannot save us. It cannot. It can lose us into our heavenly abode. Huh? Huh? So just think so of the lesson, igniters, that you heard today. Focus on Christ, not focus on these worldly things. Remember, igniters, these worldly things, if you are indulging on these worldly things, Igniters, you are fattened on the day on your slaughter.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, so welcome, Igniters, to our program in this hour, The Late Harvest with Brother Jerry from Negros Occidental. Magandang hapon po, Brother Jerry. Kumusta? So, it's good to have you, Brother Jerry, sharing God's Word here on Ignite Radio. And have a blessed time, Igniters, listening God's Word here on Ignite Radio. So, now with you, Igniters, our good friend, Brother Jerry from Negros Occidental.
2: Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast Cebu. So welcome po kayong lahat dito sa aking program, The Late Harvest. So ito po yung lingkod, si brother ninyo Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So, pasalamat po tayo una sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay, lakas at malulusog na pangatawan upang magawa natin ng ating mga tungkulin po sa Kanya at the same time po sa paglingkod po sa ating buong pamilya. At nagpapasalamat po sa ako sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya sa akin upang ako ay makapaghatid sa inyo ng magandang balita mula po kay Kristo sa lahat man ng dako dito po sa mundo. At thank you po for this station

Okay, so papasalamat po ako kay Brother Kirk Funky at sa kay Brother Elizar Arcelia. So na sila po ang mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. So laking tulong po ito sa atin ang social media upang ang balita po mula po sa ating Panginoon Hesus, yung mga salita niya ay mapaabot natin sa ating mga kapatid na hindi natin maabot physically. So magitan nito ay maabot natin sila upang sila po ay mapapangaralan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, mga mahal kong kapatid at magiliw kong tagapagsubaybay dyan, stay tuning in at ating tatalakayin ngayon, mahal kong kapatid kay Kristong, mga importanteng bagay, lalo na sa panahon natin ngayon. At dito na tayo sa panahon ng pagwawakas. Nandito na tayo sa huling panahon, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So, ang ating tatalakayin ngayong hapon, ang paksa na gusto ko pong ihatid po sa inyo ay ang Are you ready for the judgment day? Ito po isang katanungan sa atin at napakahalagang bagay na malalaman po natin, mga mahal kong kapatid kay Kristo, sa magitan ng pangangaral na ito na dapat nating mauunawaan at dapat nating maiintindihan kung ang lahat ba ay nakapaghanda na sa darating na paghuhukom. So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, at sa mga di po nakakaalam, so ang banal na kasulatan po ay nagsasabi at ito po ay nagbabala sa atin na mayroong paghuhukom na darating. At nandito na po tayo sa huling mga araw, mahal kong kapatid kay Kristo, at sa pagwawakas, no? At ang Panginoong Hesus po ay nagtakda, no? Kung basahin natin yung Gawa chapter 17 at basahin natin doon sa 31, doon natin makikita, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang banal na kasulatan ay nagbabala sa lahat po ng mga tao dito po sa mundo na ang Diyos po ay nagtakda ng isang araw upang hahatulan, no? Upang ipaghuhukom ang sanlibutan. Ito po ay ating makikita doon po sa Acts chapter 17 verse 31. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y bubuhayin niyang muli sa mga patay. So ang talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo, ay ito po ay nagtuturo po sa atin na mayroong paghuhukom. At makikita natin na ang Diyos po ay nagtakda ng isang araw ng paghuhukom para po sa paghahatol doon po sa mga ginagawa ng mga tao, tama man yan o mali, mahal kong kapatid kay Kristo. So, tingnan natin doon po, lipat natin doon po sa 1 Peter chapter, 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11. Ito po ay nagtuturo din po sa atin patungkol po sa paghuhukom, mahal kong kapatid kay Kristo. At dapat po natin itong mauunawaan, lalo na po sa mga hindi pa po nakakaalam. No, mapalad po kayo kung kayo po ay nakapakinig nito upang sa pamagitan nito ay kayo po ay mababalaan, di ba? At saka malalaman ninyo kung ano po ang mangyayari po sa darating. At sinabi dito ni Apostol Pedro doon po sa kanyang sulat in 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11, ganito po ang nakasulat, mahal kong kapatid kay Kristo. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. So, makikita natin dito at ating maunawaan sa talatang ito, mahal kong kapatid kay Kristo, na darating ang araw. Kailan yun? Doon sa wakas, mahal kong kapatid kay Kristo, darating ang araw ng ating Panginoon. At ang dapat nating maunawaan na ang pagdating po ng araw na yaon ay parang isang magnanakaw. Ibig sabihin, walang nakakaalam. Diba? Ito ay darating kusa na hindi natin nalalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. At sa pagpatuloy na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malalaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yun ang tunay na mangyayari sa wakas, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa paghuhukom. Nagugunawin ng Diyos ang buong mundo. Ang lahat ng mga kasangkapan, ang lahat ng mga ginagawa, ang ginawa ng Diyos ng mga bagay dito po sa mundo ay gugunawin at kanyang susunugin, mahal kong kapatid kay Kristo, at kanyang at mapupugnaw, no, doon sa matitinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, mahal kong kapatid kay Kristo. And then sa 11 sabi niya,
yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ng ganito. So walang matitira, mahal kong kapatid kay Kristo, sa darating na paghuhukom. Gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Diba? At ang sabi niya dito, ano ngang anyong mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pumumuhay at pagkamaaawain? Yun ang dapat nating maintindihan, mga minamahal kong kapatid at gili kong tagapagsubaybay, na ang mundo ay mapupugnaw. Diba? Lahat ng mga kasangkapan, lahat ng mga nandito sa mundo, mahal kong kapatid kay Kristo, ay gugunawin ng Diyos. Ang tanong, anong klaseng pagkatao ang nararapat sa inyo? Ito po isang katanungan po sa atin, at let's examine ourselves, no? Nadarating yon ang panahon na yan, ano bang klaseng tao ka? Diba? Sa inyo, na banal na pamumuhay at pagka makaawain. So, kay ating nalalaman na darating ang panahon, sa panahon ng ating Panginoon, ay darating ang paghuhukom, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang paksa na dapat nating pag-aaralan, at ito po isang pag-aaral po at pagtuturo po sa atin, lalo na po sa mga nakikinig sa tinig na ito, dapat nating papakinggan yung babala ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng kanyang banal na kasulatan na ang sabi, are you ready for the judgment day? Ang lahat ba'y handa na sa pagdarating ng paghuhukom? Diba? Dapat nating matandaan sa mga talatang binabasa natin, diba? Na naghahayag na mayroong paghuhukom na darating. Na darating ang araw ng ating Panginoon at gugunawin ang buong mundo. So saan ka po tataka, saan ka po pupunta? Paggugunawin ang buong mundo. Kaya nga, sa tanong na ito, dapat nating tayo lang po ang sasagot nito, diba? Let's evaluate ourselves, mahal kong kapatid kay Kristo, kung ang lahat ba'y nakahanda na. At ikaw ba'y nakahanda na sa darating na paghukom? Kaya nga sinabi ni Amos, no? Noon pa sinabi na mismo ni Amos doon po sa kanyang talata, doon po sa kanyang propesya. Sinabi ni Amos doon po sa Amos chapter 4 verse 12, ganito po ang nakasulat, sabi niya, gaya ganito ang gagawin ko sa inyo o Israel at yamang aking gagawin ito sa inyo, humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos o Israel. Sabi niya doon sa English, prepare to meet thy God. Ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay ay kailangan nating paghandaan. Napaka-importante at nakapamalaking halaga ang isang bagay ng paghahanda, mahal kong kapatid kay Kristo. Lalo na, dito po sa nangyayari po sa ating buhay, kung mayroon tayong mga occasion, gospel meetings, mayroon tayong mga Bible studies, mayroon tayong pagsasamba, so kailangan ang paghahanda, mahal kong kapatid kay Kristo. Bakit kailangan ang paghahanda? Bakit kailangan ang paghandaan ang lahat ng mga bagay sa ating buhay? Ang pag-aasawa ay kailangan paghahandaan. Di ba? Kasi po, hindi ito basta-basta, mahal kong kapatid kay Kristo. Hindi ito simpleng buhay. Hindi simpleng decision. Kaya mga decision ito na ito po ay magdudulot sa atin ng maganda o mabuting buhay po, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, so sa tanong, tatanungin tayo ulit, sabi niya dito, are you ready for the judgment day? Nakapaghanda ba ang lahat sa paghuhukom? So tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo at sa mga nakikinig ngayon, ang araw ng paghuhukom ay isang pinakamaligayang araw para po sa nakapaghanda. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang araw ng paghuhukom, isang maligayang araw para po sa nakapaghanda. So yun ang dapat itanong natin sa ating mga sarili, kung ikaw ba ay handa na sa pagdating na paghuhukom. Diba? Kasi alam naman po natin sa mga talatang binabasa natin na ang paghuhukom ay kusang darating na hindi natin nalalaman. Darating na parang magnanakaw. Kaya nga tayo ay ipinahahanda ng Diyos. Diba? Tayo ay binalaan ng Diyos na kailangan nating maghanda kasi po ang pagdarating po ng ating Diyos o ang paghuhukom ay ito po ay hindi natin nalalaman. Diba? Hindi natin naalalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. So kailangan nating uunawain lahat ng mga talatang ating pinag-aralan, uunawain natin at ito po ay makatulong sa atin upang tayo po ay makapaghanda. So sa araw ng paghuhukom, ito ay isang maligayang araw po para sa atin, para sa mga Kristiyano, para sa mga sumusunod sa Diyos at para po sa mga nakapaghahanda, mahal kong kapatid kay Kristo. But, di ba? Ito ay isang malungkot. Diba? Napakalungkot na araw para po sa mga taong hindi pa nakapaghanda sa darating na paghuhukom.
bakit po, mahal kong kapatid kay Kristo, napakalungkot. Kasi po, ito po ay paghahatol. Ito po ay pagpaparusa sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nga, napakalungkot ng mga bagay, lalo na po't hindi ka nakapaghanda. Halimbawa, mahal kong kapatid kay Kristo, pag mayroong kang occasion, na malaking okasyon tulad na po ng gospel meeting, ito po ay napakalungkot. Napakahirap, mahal kong kapatid kay Kristo, kung hindi mo napaghandaan. Diba? Hindi mo magagawang maging matagumpay yung mga gawain, yung isang okasyon pag hindi mo na paghandaan ang lahat ng mga bagay, mahal kong kapatid kay Kristo. Lalo na po sa pag-aasawa, halimbawa po natin yung pag-aasawa, pag hindi mo na paghandaan ang lahat, diba? So, pakikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi madali ang pag-aasawa. Na ang lahat ng mga bagay na yaon ay kailangan nating paghandaan. Tulad po ng paghuhukom, mahal kong kapatid kay Kristo, kailangan nating paghandaan kasi po hindi natin alam. Hindi natin nalalaman kung kailan yun darating. Kasi po darating ang paghuhukom para pong isang magnanakaw. Kaya nga, dapat nating pag-aralan at bigyan pansin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang sinabi po ni Propeta Amos, na sabi niya, prepare to meet thy God. Kailangan nating paghandaan, diba, ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsasalubong natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, the second coming of Christ, hindi na siya po tagapagligtas. Alamin natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Dapat nating malaman sa hindi pa nakakaalam, sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus, hindi na siya po tagapagligtas. But tapos na siya, no, sa kanyang gawain na iligtas ang lahat ng mga tao, but sa pagdating ng paghuhukom ay hindi na siya tagapagligtas. Subalit ay siya ay isang tagapaghatol, mahal kong kapatid kay Kristo. Hahatulan niya tayo. No? Hahatulan niya tayo batay po sa ating mga ginagawa, masama man yan o mabuti. Ang katunayan, mahal kong kapatid kay Kristo, ay ito po'y ating mababasa. Na sa pagdarating po ng Panginoon, ay siya po'y hindi na tagapagligtas, ay siya po ay taga-hatol na, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang katunayan na mababasa natin doon po sa sinulat ni Apostol Pablo, doon po sa pangalawang Korinto, basahin natin doon sa 5 at basahin natin doon po sa 10, mahal kong kapatid kay Kristo. Ganito po ang nakasulat, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti man o masama. Yun ang isang talata na nagpapahayag po sa atin at dapat nating uunawain, mahal kong kapatid kay Kristo, at tandaan po natin na sa pagdating po ng ating Panginoong Hesus, hindi na po siya tagapagligtas. Diba? Hindi na pwede nga, Lord, ikaw nang bahala po sa akin. Ligtas po ako. No. Sa pagdating po ng ating Panginoon, ay tagahatol na siya. Hahatulan niya ang lahat ng tao. Kaya nga, tayo lahat haharap masama man o mabuting tao. Diba? Mahirap man o mayaman. Diba? Sakitin man o malulusog na tao ay haharap sa paghuhukom doon po kay Kristo, mahal kong kapatid. No? Dapat nating tandaan niya. Tandaan natin. So, punta tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, sa mga iba't ibang punto na dapat nating mauunawaan at mapag-aralan ngayong hapon, mahal kong kapatid kay Kristo, at sa mga nakikinig dyan. So, dapat nating tandaan. Unang punto na dapat natin maunawaan, ito po isa ding katanungan, mahal kong kapatid kay Kristo. So, yung ating paksa ay isang katanungan at ang punto po natin ay lahat po ay mga katanungan. Unang punto makikita natin dito, bakit kailangang paghandaan ang paghuhukom? Diba? So, bakit? Diba? Bakit sinabi ng ating Panginoon, prepare? At bakit tinatanong tayo sa ating talata, are you ready for the judgment day? Nakapaghanda na ba ang lahat? At ang tanong dun po sa ating unang punto, bakit kailangan ang paghahanda? Una, mahal kong kapatid kay Kristong rason kung bakit paghandaan ang paghukom at bakit kailangan o kinakailangan na paghahandaan ang paghukom. Unang rason, mahal kong kapatid kay Kristo, ang buhay natin ay maiksi lamang. So sa nababasa nating talata na ang paghukom ay hindi natin nalalaman, walang nakakaalam sa darating na panahon na iyon. But ang alam lang po natin na mayroong darating na paghukom, but ang pinaka
delikado, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi natin alam kung kailan darating ang yaong mga panahon, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang sabi lang pang po ng paating Panginoon, ang babala niya po sa atin na kailangan lang po natin mapaghandaan ang mga bagay na yan. Diba? But ang tanong kung bakit kailangan nating paghandaan, unang rason, kasi po ang buhay ng tao ay maiksi lamang. So maiksi lang ang buhay ng tao kung ating babasahin doon po sa James. Diba? James chapter 4, at basahin natin doon po sa 14. Ganito po ang sinabi ng talata itong mahal kong kapatid kay Kristo doon sa 14. Kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkay napapawi. Sabi po ni Santiago doon po sa kanyang talata, doon po sa kanyang isinulat, na ang buhay lamang po ng tao ay parang singaw na makikita natin saglit, but sa sandaling panahon, ito po ay mapapawi, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ipinaghahambing ni Apostol Santiago ang buhay ng isang tao. Kaya nga huwag nating sayangin, mahal kong kapatid kay Kristo. Lahat, bawat oras sa ating buhay, bawat pagkakataon sa ating buhay, huwag nating sayangin upang mapaghandaan natin ang darating na paghuhukom, mahal kong kapatid kay Kristo. Ano pa ang sabi ni David patungkol po sa buhay? Kung gaano ba kaiksi ang buhay ng isang tao? Kaya nga tayo ay pinaghahanda habang hindi pa huli ang lahat, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung sinabi ni Santiago na ang buhay ng tao ay parang singaw, ano naman po ang sabi ni David patungkol po sa buhay ng tao, kung gaano ba kahaba o gaano ba kaiksi? Sinabi niya dito doon po sa kanyang aklat, doon po sa Psalm chapter 39 verse 5-6, ganito po ang sinabi mismo naman ni David. Tingnan po natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Narito gaya ng mga dangkal, tandaan, gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Tunay na bawat na tao ay lumalakad sa walang kabuluhang lilim, tunay na sila'y nagugulo ng walang kabuluhan. Kanyang ibinubunton ang mga kayamanan at hindi nalalaman kung sinong nagsisipulot. Anong sinabi ni David patungkol po sa buhay? Kung gaano po kahaba at gaano po kaiksi ang buhay ng tao? Kung sinabi ni Santiago na ang buhay po ng tao ay parang isang singaw, di ba? At sinabi naman po ni David na ang buhay po ay parang isang dangkal. Tingnan mo yung dangkal mo, mahal kong kapatid at mga giliw kong tagapagsubaybay. Ganun lang kaikli ang buhay ng tao. Parang isang dangkal, di ba? At sinabi din ito ni Job, no? Si Job may sinabi din patungkol sa buhay ng tao, kung gaano ba kahaba o gaano kaiksi ang buhay na tao. Sinabi din ito ni Job, at ating babasahin doon po sa kanyang aklat, doon po sa Job chapter 25 verse 26. Okay? Tingnan po natin sa 25. At basahin natin sa 6, sinabi niya dito, gaano mga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao ng isang uod. So makikita natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba? Na maiksi lang po ang buhay ng tao. At sinabi mismo ni David, so, na ang buhay ng tao ay parang dangkal, mahal kong kapatid kay Kristo. So, sa mga talatang ating binasa, mahal kong kapatid kay Kristo, ang mga talatang ito ay nagsasabi o naghahayag na huwag nating sayangin ang bawat oras at bawat panahon na ibinigay po sa atin ng Diyos. Na ang lahat ng mga oras na ibinigay sa atin ng Diyos, gaano man kahaba o gaano man kaiksi, ay dapat nating gagamitin upang ipaghanda ang lahat ng bagay sa pagharap natin sa ating Panginoon. Pangalawa, kung bakit kailangan paghandaan ang mga bagay, lalo na po ang paghuhukom, sabi niya dito, ang kamatayan, di ba, ay hindi natin maiiwasan. So, ibig sabihin, di ba, this is a certain, mahal kong kapatid kay Kristo. Walang sinumang tao makakaiwas
doon po sa kamatayan. Lahat tayo, mga mahal kong kapatid kay Kristo, ay mamamatay. So ang problema, mahal kong kapatid kay Kristo, kung bakit tayo ipinaghahanda, kasi po hindi din natin alam kung kailan darating ang kamatayan. Sa ganong kaiksi ang buhay natin, na parang singaw at parang dangkal, doon po sabi ni David. So, dapat din nating tandaan na hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. So, dapat nating mauunawaan ngayong hapon, mga mahal kong kapatid at mayong mga tagapakinig ko dyan, na ang kamatayan hindi natin maiiwasan. Kahit man ano kaman kayaman dito sa mundo, kahit bilhin mo lahat ng gamot upang dugtungan ang iyong buhay, kung magkakaroon ka ng sakit, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi yan makakaya, di ba? Kung panahon ay ikaw ay kukunin ng Diyos, di ba? Kung mayroong mga mayayaman ngayon na sila po ay nagkasakit, sa tingin natin binigyan na sila po ng taning, di ba, ng doktor, o ilan na lang silang taon na mabubuhay dito sa lupa. So, hindi yan ang basihan. Ibig sabihin, sila po hindi pa nila panahon. Diba? Kung na bigyan nila ng paraan upang dugtungan ang kanilang buhay, hindi ganun, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung bakit sila tumagal dito sa mundo, kasi po kalooban ng Diyos. Hindi sa kanilang mga ginagawa, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya dapat natin maunawaan, no? Nahasabi po doon sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi, it is appointed unto man once to die and after this judgment. Mamatay ang tao, diba? Makaisa lamang, at pagkatapos dito ay paghuhuko. So bakit kailangan nating paghandaan ang paghuhuko, mahal kong kapatid kay Kristo? Kasi po sabi niya, ang paghuhukom, di ba? It is a certain, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang paghuhukom, ayon ang pagharap natin kay Kristo, mahal kong kapatid. And second Corinthians chapter 5 verse 10, binasa natin kanina, at balikan lang natin kaunti, sabi niya doon, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Diba? And then sabi niya dito, walang tao na nakakaalam sa oras ng kamatayan o sa oras ng paghuhukom. Yun ang dahilan kung bakit tayo ipinaghahanda at pinaghandaan natin ang pagdating ng paghuhukom, kasi po hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na yaon na ang Diyos po ay babalik at tayo po ay haharap sa paghuhukom. Yun ang sinabi doon po sa Mateo. Mismo ang ating Panginoon ang nagsabi doon sa talatang yan. Ating buksan ang mga aklat natin doon po sa Mateo chapter 24 verse 36, mahal kong kapatid kay Kristo, ganito po ang sinabi mismo ng talatang ito. Sabi niya doon sa 36 ng 24 ng Matthew, sabi niya, ngunit tungkol sa araw at oras, na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Okay? So, napakaliwanag ang ipinahahayag ng talatang ito, na walang sinumang tao na nakakaalam sa araw at oras kung saan darating ang Diyos upang tayo ay paghahatulan, mahal kong kapatid kay Kristo. Okay? So, yun ang mga iba't ibang rason na dapat nating mapag-aralan, mahal kong kapatid kay Kristo, patungkol po na bakit kailangan paghandaan ang paghuhukom,
mga mahal kong kapatid at giliw kong mga taga pakinig. Pangalawa, kailan ang tamang panahon ng paghahanda? Alam niyo ba, mahal kong kapatid kay Kristo, kung kailan ang takdang panahon upang tayo ay maghanda sa pagdating ng ating Panginoon at tayo'y haharap sa paghuhukom? Ang sabi ng iba, mayroong nagsasabi ba? Noong 12 to 17 years old, ang sabi, bata pa raw siya, bata pa raw ako. Iba't ibang mga sinasabi ng iba't ibang agulang ng tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Tanda natin, yung 12 hanggang 17, anong sabi? Bata pa raw ako. So, ibig sabihin, hindi pa kailangan akong maganda, bata pa raw ako. Diba? Matagal pa ako sa mundo. So, punta tayo sa 18 to 21 years old, ang sabi niya ay, diba? Matibay pa ako. Yun ang sabi niya. Matibay pa daw ako. And then doon sa 22 to 25 years old, sabi niya, nalilibang pa ako sa buhay. Diba? Nalilibang pa ako sa buhay. And then sa 26 to 29 years old, anong sabi? Kaya't nabibisi na ako. Alam naman po natin, 26 to 29, may asawa na yun. Busy-busy na, di ba? Busy-busy sa business, busy-busy sa career, busy-busy sa mga gawain sa bahay o sa kung ano ang ginagawa upang matustusan ang pangailangan ng pamilya. Kaya nga ang sabi, busy pa raw ako. Kaya nga, pag yung mga ganong gulang yung ini-invite mo doon sa mga event doon sa church, so, ang sabi, wala akong panahon. Busy pa raw sila. Diba? And then, pag 30 to 39 years old, ano ang sinasabi? Ay, may ipagmalaki pa ako. Diba? So, nandun na yung pride. Diba? Sa ganong mga gulang ng tao, doon na ang pride. Diba? Kaya ko pang lahat. Hindi ko kailangan yung tulong. Hindi ko kailangan ng Diyos. Diba? Kaya ko pa. Mas malakas pa ako. Okay? So, pagdating ng 40 to 49 years old, anong sabi? Pagod na ako. Diba? So, wala na akong panahon upang magsamba, pumunta sa church kasi pagod na ako. Pagod na sa kakaisip. Pagod na sa kakakayod. Diba? Mula nung siya po'y nag-asawa, pagod na. Okay? Pagdating naman po ng 50 to 59, sabi niya, ay, hindi na ako susunod sa Diyos kasi dami ko ng problema. Ang dami ko ng iniindang sakit. Ang dami ng iniisip sa buhay na hanggang sa isip na lang hindi naman magagawa. And then, yung 60 up, so alam naman po natin, pag sinabi natin na, sige, sumunod ka sa Diyos. Paghandaan natin ang pagdating ni Kristo. Paghandaan natin ang paghukom. Anong sagot? Ay, sis, matanda na po ako. Diba? Handa na po akong mamatay kasi matanda na po ako. So, ganun mga mahal kong kapatid kay Kristo, yung iba't ibang mga opinion ng mga tao kung bakit wala silang panahon. Yon ang kanilang mga sinasabi o sagot kung kailan ang tamang panahon para mapaghandaan ang pagdating ng paghukom. Punta tayo sa banal na kasulatan. Ano bang sinabi ng banal na kasulatan? Kailan ang tamang panahon na paghandaan ang paghukom? Ang sabi, ngayon, diba? Ngayong araw, kailangan nating maghanda. Ngayon, diba? Now. Yun ang sabi nung 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ang sabi doon sa talatang ito,
kung kailan ang paghahanda sa paghuhukom, sabi niya doon, now. Wala tayong mababasa sa Biblia na letter. Diba? Wala tayong masasabi sa Biblia na bukas. Ang sabi po ng Biblia, ang paghahanda, ngayon na. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sapagkat sinabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan na rito, ngayon ang panahon. Tandaan natin ang sinabi doon po sa talatang yan. Ngayon ang panahon, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, now, di ba? Yun ang sabi, mahal kong kapatid kay Kristo. So ngayon na, sa mga tagapakinig ko dyan at sa mga kapatid natin doon kay Kristo, sa mga hindi pa nakapaghanda, so kailan ang tamang paghanda? Ang sagot ng banal na kasulatan, ngayon na. Kasi ngayon ang araw ng pagliligtas, mahal kong kapatid kay Kristo. So hindi bukas. Wala kang masasabi sa Biblia na bukas. Bukas na. Later na. Diba? Susunod na. Diba? Kasi po, sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na pagbukas, baka huli ka na. Diba? Pagbukas, baka huli ka na. Kaya nga, sabi niya, doon sa Proverbs 27:1, ano ang sinabi ng talatang ito na dapat nating mapag-aralan, mahal kong kapatid kay Kristo, na huwag natin ipa sa bukas. Kasi pagbukas, baka huli ka na. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang araw ng paghuhukom, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga tayo pinapaghanda ng Diyos. Kasi hindi natin alam kung kailan ang tamang panahon na darating ang Diyos upang hahatulan ang tao base po sa kanyang mga ginagawa, mabuti man o masama. So, ngayon na. Hindi bukas kasi sabi ng Kawikaan 27:1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo malalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ang tanong, sino ba yung nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Sino ba yung nakakaalam kung anong mangyayari sa buhay mo bukas? Diba? Diba wala? Kahit sino pang mga tao dito na kiniklaim ang ilang kanilang sarili na sila po'y nakakaalam sa hinaharap, walang nakakaalam sa hinaharap, only God, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, huwag mong ipaliban, huwag mong ipasa bukas, kasi baka bukas, huli ka na, mahal kong kapatid kay Kristo. Bakit natin nasasabi? Balikan natin yung first point, sabi niya doon, ang buhay natin, maiksi lamang. Baka hindi ka pa aabot sa panahon na yung iniisip na doon ka susunod sa Diyos. Ang sabi dito, mahal kong kapatid kay Kristo, kung napapakinggan mo ang mga aral na ito at ang mga talatang ito at ang mga salitang ito galing po sa banal na kasulatan, ngayon na, ngayon ang araw ng pagliligtas. Kasi sabi ni Apostol Pablo doon po sa kanyang aklat, doon po sa Ephesians chapter 5 verse 16, sabi niya dito, kung ating babasahin, mahal kong kapatid kay Kristo, okay, ang babala po ni Apostol Pablo doon po sa Ephesians chapter 5 verse 16, nang iyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Yes, tama. Tumpak yung talatang sinabi ni Apostol Pablo na ang araw ay pasama ng pasama. Tingnan mo yung paligid. Tingnan mo yung mga tao dito po sa mundo. Pasama ng pasama. May mga nangyayari na masasabi natin na hindi normal, hindi natural na gawain ng isang tao. May mga krimen na ginagawa ng mga tao na sa tingin natin na parang hindi gawain ng isang tao. So ang sabi po ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa sulat ni Apostol Pablo, samantalahin ninyo ang lahat na araw. Samantalahin ang panahon. Redeeming the time because the days are evil. Pasama na pasama. Anong ibig sabihin? Kung bakit kailangan mong samantalahin? Kasi po huwag mo nang hayaan na ikaw po ay, diba? Na ikaw po ay mawala.
Huwag mong samantalahin na ikaw po ay mapapasadyablo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung may pagkakataon, di ba? I-grab mo na. Samantalahin mo na, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung napapakinggan mo ang aral na ito, samantalahin mo na. Huwag mo nang ipaliban, huwag mo nang ipasabukas kasi hindi mo alam kung ano mayari bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Hindi natin alam kung tayo pa ay gigising para po sa bukas. Di ba? O baka tayo po ay gigising bukas para po sa paghahatol. Ang tanong, are you ready for the judgment day? Are you ready for the coming of Christ? Prepare to meet thy God, mahal kong kapatid kay Kristo. Di ba? Bakit kailangan? O kailan? Ang paghahanda, sabi niya dito, now. Hindi bukas. Hindi sa darating na linggo, kundi ang sabi, ngayon na. Kung napapakinggan mo ang tinig na ito, kailangan mong mananampalataya sa Diyos at sumunod sa kanyang mga inuutos upang ikaw po ay makapaghanda. Kasi po, mahal kong kapatid kay Kristo, ni Hebrews chapter 9 verse 27, there is no second chance after death. Walang pangalawang pagkakataon pag ikaw po ay namamatay na. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na samantalahin natin ang lahat ng panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat ng mga oportunidad na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan mong samantalahin kasi po there is no second chance after death. Diba? Walang kaligtasan doon po sa libingan, mahal kong kapatid kay Kristo. Walang naliligtas doon po sa kabilang buhay. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die and after this judgment, matapos yung tao mamatay, hahatulan. Hahatulan, nakadepende kung ano po ang kanyang ginagawa, mabuti man yan o masama. Kung namatay ka na masama, bibigyan ka ng parusa na walang hanggan. Kung ikaw pa'y namatay na nakapaghahanda, nagawa mo yung mga bagay na iniutos ng Diyos, tinatalima mo yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, ikaw po'y mamamatay, nahahatulan at bigyan ka ng putong buhay, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, ang paghahanda, ngayon na. Huwag ipagmaliban ang mga pagkakataon na iyo pang magagawa, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangatlong bagay na dapat nating mapag-aralan, paano ba ang paghahanda? Sana yun ang mga katanungan ng tao. Diba? Dapat ganun, no? Ang lahat ng mga katanungan ng tao, ng mga tao na nandirito sa mundo. Paano ang paghahanda? Ano po ang dapat gawin ng isang tao upang mapaghandaan ang paghukom? Mayroong nagsasabi, mahal kong kapatid kay Kristo, na kailangan mo lang mananampalataya. Diba? Kailangan mo lang mananampalataya sa Diyos. Ligtas ka na, mahal kong kapatid kay Kristo, pero lingid sa kanilang kaalaman yung sinabi mismo, no? At hindi nila matanggap yung sinabi ni Santiago. Doon po sa aklat ni Santiago, ating puntahan doon po sa chapter 2 verse 14, napakaliwanag, liwanag pa sa sikat ng araw ang sabi doon, na sabi niya, anong pakinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya ngunit walang gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalataya na yan. Diba? At kung lilipat tayo doon po sa ganong talata, mahal kong kapatid kay Kristo, doon po sa talata 19, ang sabi, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig, mahal kong kapatid kay Kristo. At ang sabi niya dito doon po sa 24, sabi niya doon, nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao at ang hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. So, maunawaan natin doon po sa talatang sinasabi, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi tama yung mga itinuturo ng iba, na maliligtas ang tao ay kailangan mananampalataya lamang. At mayroon pong nagsasabi na ikaw po ay maliligtas at ikaw po ay pupunta sa langit, ang sabi doon ay importante, ginagawa mo lang kung ano yung mabuti. Gumagawa ka lang ng kabutihan, iligtas ka na. Yun ang paniniwala ng iba, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero hindi nila alam
na napakaraming mga example po doon po sa banal na kasulatan, mga tao na sa tingin natin ay sila po ay tamang mga ginagawa, mabuti ang ginagawa. Isang example dito ay si Cornelio. Makikita natin, malkong kapatid kayo, kung ating babasahin po sa Acts chapter 10 verse 1 to 2 hanggang 5, makikita natin si Cornelio, kung pananampalataya lang, ito po'y qualified na tao na maliligtas. Kahit na hindi niya makakarinig ng ebanghelyo ni Kristo, ito po ay, di ba, candidate na po ito sa langit, malkong kapatid kay Kristo. Kasi po, kung ating babasahin doon, di ba, si Cornelio po ay mabuting tao. Mananalangin, mananampalataya. At ang kanyang panalangin po mismo ay nakaabot po doon po sa langit. Nakaabot po doon po sa Diyos. Ibig sabihin, pinapakinggan siya ng Diyos. Pero makikita natin dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na kahit ganon ang kalagayan ni Cornelio, hindi siya naliligtas. At hindi yon ang kaparaanan na mapaghandaan niya ang paghahatol, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, siya po ipinapangaralan ng ating Panginoong Hesus ay sinugo si Pedro upang pangaralan at upang siya po ay maligtas at magkapaghanda sa kanyang buhay doon po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa paghuhukom, sila po ay nananampalataya at sila po ay nakikinig sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na nananampalataya, at sa ganoon ay ginawa kung ano po ang itinuturo ng Ebanghelyo na kailangan nilang magbautismo, malkong kapatid. So, yung iba sabi, importante mabait ka lang. Di ba? Importante daw mabait ka lang. Pwede kang maligtas basta mabait ka, wala ka namang ginagawa. Kaya nga yung mga katuroan na yan, ginagamit yan ng ibang mga maglalasing, mga lasinggero, ano sabi nila? Ay, makapunta ako ng langit kahit lasinggero ako, kahit ako'y umiinom. Bakit po? Kasi ang sabi nila, ang sabi doon sa mga nagtuturo, sa mga simbahan na nagtuturo, ang sabi nila, di ba? Umiinom lamang po ako, hindi naman ako, di ba? Hindi naman ako yan nagraran amok. Hindi naman ako nakikipag-away. Hindi naman ako nakikipag- maritis dyan. Hindi naman ako nagkasala. Basta, umiinom lang po ako. Pag nalasing ako, matutulog ako. Diba? Ganun ang kanilang mga sinasabi. Kasi po, nasasabi nila yan dahil sa mga katuruan na mga kasinungalingan, malkong kapatid kay Kristo. Tingnan mo yung isang batang mayaman, malkong kapatid kay Kristo. In Acts chapter 19 verse 16, mababasa natin doon. Diba? Isang batang mayaman, sa tingin ba ninyo, hindi ito mabait? Diba? Mabait ito. Kasi po, nagawa niya ng lahat. Ang Ten Commandments, mula pa ng bata niya, ginagawa niya na. Tiisi, mabait siya. Hindi siya nagpatay, hindi siya parang ang ulo niya, hindi siya nagsisinungaling. Diba? Nagbibigay siya. Pero ang sabi ng Panginoon, kulang. Hindi sapat yun, mahal kong kapatid ni Kristo. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, kung gusto kang maging ganap, ibenta mo yung mga kayamanan at yung mga ari-arian mo at binigay mo sa mahirap at sumunod ka po sa akin. Diba? So, hindi niya magawa. Hindi niya magawa, mahal kong kapatid kay Kristo. So, isa yung katunayan na hindi maliligtas ang tao at hindi makapaghanda ang tao dun po sa paghukom sa pamamagitan lang po ng pagiging mabait. Magtanungin natin ang banal na kasulatan. Ano ba ang tamang gawin ng isang tao upang ang tao po ay makapaghanda sa pamagitan po ng kaligtasan upang siya po ay makapaghanda sa darating na paghukom? Ang sabi po ng banal na kasulatan, kailangan mong makinig sa Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Ang kaligtasan wala po sa salita lamang po ng tao. Ang kaligtasan po ay sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. In Romans chapter 1 verse 16, anong sabi? Ay hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ang siyang kapangyarihan ng Diyos para po sa kaligtasan. Diba? So maliligtas lang po tayo dun po sa Ebanghelyo. So anong ating gagawin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, mahal kong kapatid? Kailangan mong mapakinggan. Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing, hearing the word of God. Diba? And Romans chapter 1 verse Revelation chapter 1 verse 3, mapalad yung nakikinig sa mga sulat ng aklat na ito. So, mapalad ka, mahal kong kapatid kay Kristo, kung ikaw ay nakikinig. Diba? Kasi po, ang unang step na gagawin po ng isang tao upang makapaghanda sa darating ng paghuhukom, kailangan niyang mapapakinggan ang Ebanghelyo ni Kristo. Kung ramdam mo na yung napapakinggan ngayon,
Ebanghelyo ni Kristo kasi po galing sa kanyang banal na kasulatan, pakinggan ng maigi at ng mabuti. But remember, mahal kong kapatid kay Kristo, ang sabi po ng James chapter 2, James chapter 1 verse 22, we are not hearers but doers of the word of God. Hindi lang po ikaw tagapakinig ngayon,

tayo doon po sa Ebanghelyo ni Kristo na iyong napapakinggan at ang pananampalataya ang siyang mag-uudyok sa inyo. Kung mayroon kang tunay at genuine na pananampalataya sa Diyos mula po siyang napapakinggan, ang Ebanghelyo ng iyong napapakinggan at sa magitan ng iyong pananampalataya ang siyang mag-uudyok sa iyo na kailangan mong magsisisi sa iyong kasalanan. Diba? Kailangan mong magsisisi. Ang tao, pag mayroong pananampalataya doon po sa Ebanghelyo ni Kristo, kailangan niyang magsisi. Diba? Ano pong nangyayari in the day of Pentecost, malkong kapatid kay Kristo? Ito po ay isang event, no? Actual event na makikita natin na mga tao na nangakikinig sa Ebanghelyo ni Kristo, ang resulta po, sila po ay anong nangyari? Nagsisisi, mahal kong kapatid kay Kristo. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong ipinangaral ni Apostol Pedro, nagkaroon sila ng pananampalataya doon po sa Ebanghelyo na ipinapangaral, ay sila po ay nagsisisi. Patunayan natin doon po sa actual event doon po sa the day of Pentecost. Sinabi doon sa Acts chapter 2 verse 37, sabi dito, nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang puso. Ibig sabihin, nasaktan sila. Ibig sabihin, ramdam nila ang sakit dahil po sa Ebanghelyo na ipinapangaral sa kanila at kanilang nakikilala ang kanilang sarili, diba? Na sila po'y kalaban ng Diyos. No? Nasaktan sila at kanilang sinasabi. Ano ang sinabi? At sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano po ang gagawin namin? Anong sabi ni Apostol Pedro? Sinabi at sinabi sa kanila, Pedro, magsisisi nga kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung mga tao na makikita natin nang dahil sa kanilang pakikinig sa Ebanghelyo at nasaktan ang kanilang puso dahil po sila po'y nagsisisi at nagtanong ano pong dapat nila gawin. Kailangan magsisi. Pagsisihan lahat ng mga nagawang kasalanan. Diba? And then, in Romans chapter 10 verse 9 to 10, ganito po ang iyong gagawin ng paghahanda. Kailangan mong ihayag ang iyong pananampalataya na si Kristo po ay anak ng Diyos. Basahin natin dyan po sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli na Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Kung ikaw po ay nagsisisi, mahal kong kapatid kay Kristo, dahil po ikaw ay nasaktan doon po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon at nakikilala mo yung sarili na ikaw po ay makasalanan, so kailangan mong magsisisi. Sa pagsisisi ay kalakip ay kailangan mong ihayag sa iyong mga bibig na si Kristo po ay anak ng Diyos, na siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay para po sa ating kasalanan. Kailangan mo pong ihayag. Yun ang paghahayag na yan ng iyong bibig ay paghayag sa ikaliligtas. Ikaliligtas. At ang sunod mong gagawin, kung yung nagpagsisihan yung mga kasalanan mo at naihayag mo sa iyong mga bibig na si Kristo po ay anak ng Diyos at siya po ay nabuhay mag-uli mula po sa mga patay upang sa ating mga kaligtasan, kailangan mong magbautismo, mahal kong kapatid kay Kristo. Napakaraming mga reliyon ngayon against baptism na sinabi nila na ang bautismo daw ay hindi makapagliligtas. Ang bautismo daw ay walang hindi po relation to salvation, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero mahalagang bagay ang bautismo. Ang bautismo ay isang kaparaanan na sinusunod mo kung ano ang itinuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay nagtuturo na kailangan mong magbautismo. In Romans in Mark chapter 16 verse 16 at magsimula sa 15 upang maunawaan ang lahat ng talatang 'yan, sinabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo. 'Di ba? Para po sa mga tagapakinig diyan na hindi naniniwala na ang bautismo po ay
mayroong relasyon sa kaligtasan, mahal kong mayroong relasyon o importante para po sa kaligtasan upang mabuo ang kaligtasan ng tao. Pakinggan po ninyo. Sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo doon po sa Mark chapter 15 verse 16, at sinabi niya sa kanila, okay? At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinakapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Napakaliwanag ang sinabi dito sa talatang ito, ang praise na sinabi dito na ang sumasampalataya at mabautismuhan maliligtas. Ito tinitwist ito ng ibang mga denominasyon, malkong kapatid kay Kristo. Ang sabi nila, diba? Ang sabi nila ay ang sumasampalataya at maliligtas at kailangan ng bautismuhan. Binago nilang talata, malkong kapatid kay Kristo, para silang diablo. Ano bang ginawa ng diablo doon po sa Garden ng Eden na sinabi mismo ni Eva na hindi kami kakain ng bunga ng kahoy na yan kasi po mamamatay kami. Ano pong sinabi ng diablo? Hindi kayo mamamatay. Tinitwist niya, diba, ang katotohanan. Ganun din ang ginawa ng mga denominasyon. Tinitwist nila ang katotohanan na hayag ang isinulat doon po sa Mark 16:16 na sinabi doon ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapuat ang hindi sumasampalataya ay paparusahan. Maraming mga denominasyon ngayon ang hindi nakakaunawa at hindi nakaiintindi doon po sa pattern of salvation na ibinigay mismo ng ating Panginoon in the day of Pentecost, malkong kapatid kay Kristo. At talatang isusunod natin na mahalaga ang bautismo upang sa ating kaligtasan at isang bagay na makapaghanda tayo sa paghuhukom, malkong kapatid kay Kristo. Ito po'y sinabi mismo ni Apostol Pablo, di ba? Napakaraming mga sekta, mga denominasyon na nagtuturo na si Apostol Pablo daw ay hindi nagtuturo ng bautismo. Kasi may mga talatang sinabi sa Apostol Pablo na hindi siya daw, siya na parito hindi magbautismo, kundi ay mamangangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Pero tingnan po natin, no, sa kanyang aklat na ang sabi mismo na ni Apostol Pablo, doon po sa kanyang talata sa Roma 6, no, basahin natin doon po sa 3-4, ano pong sinabi niya doon, o hindi bagay ninyo nalalaman na tayong lahat, kasama doon si Pablo eh, di ba? Tayo eh, ang ginamit niyang salita, tayo eh. O hindi bagay ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo, Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Doon sa 4, sinabi niya, tayo ngay nangalibing na kalakip niya sa magitan ng bautismo. Sa paanong paraan tayo po'y nailibing. Nailibing tayo, kalakip ni Kristo sa bautismo. Si Kristo po'y inilibing doon po sa lupa, that is a burial. Tayo po'y inilibing doon po sa tubig, that is immersion, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga doon po sa mga nakikinig dyan, no, na hindi naniniwala na ang bautismo po ay importante at malaga para po sa kaligtasan ng tao, upang mabuo ang kaligtasan ng tao na hindi pananampalataya lamang, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa pagpatuloy, sabi niya dito, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay at sa pamagitan ng kawalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y maglakad sa panibagong buhay. Napakaraming talata, hindi na natin tatalakayin, malkong kapatid kay Kristo, kasi po maiksi lang po ang oras. Diba? Napakaraming mga talata na nagpapatunay, diba, na ang kaligtasan ng tao ay mabubuo lamang kung tayo ay lahat nagpabautismo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya huwag natin ihiwalay yung pananampalataya sa bautismo. Walang sinumang magkapaghiwalay. Diba? Ang sinabi doon sa Mark 16:16, balikan po natin, ang magbautismo at, diba, ang mananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yun ang tama, malkong kapatid kay Kristo. Huwag na po nating baligtarin. Huwag na po nating itwist. No? Sayang ang buhay natin. Sayang yung kaligtasan pag itwist natin yung ano pong ang nakasulat na formula na ibinigay ng Diyos para po sa tunay na kaligtasan at siyang kaparaanan na mapaghandaan natin ang darating na paghukom. So matapos tayo na bautismuhan at na naangkin natin yung biyaya ng kaligtasan, ang sabi doon,

isa sa atin, tanungin natin ang ating sarili, nakapaghanda na ba ang lahat sa paghuhukom? Nakapaghanda na ba tayo sa darating na paghuhukom at lahat tayo po ay harap sa paghahatol doon po kay Kristo? Ano ba yung ating mga ginagawa? Ano pong buhay natin, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pagdating ni Kristo? Tayo ba ay aabutan ni Kristo na tayo ay naging tapat sa paglilingkod po sa Kanya? O aabutan tayo ni Kristo dito sa mundo na tayo po ay, di ba? Na tayo po ay napariwara at nawawala doon po sa kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Ito pa yung lingkod, Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ. Sana po ang lahat ay nakakaunawa at hope and pray na marami po tayong naiintindihan. At sa pamagitan ng pangaral na ito, lahat tayo ay magbago ng buhay. Balik ko sa iyo, Brother Arcelia.